0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Sardinas, parang ako nang ipagsiksikan ko sarili ko sa'yo.
5: Hugo pa more!
6: Power sa sound trip!
7: Power sa laugh trip!
8: Power sa umaga!
5: Oh yeah!
9: Power sa umaga!
3: Nakakaloka!
6: Power sa umaga!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Dati ak na lifeguard. Kit adam na minsan ngay. At dati nalmers sang apulo da. Injak amuti aramidag.
2: Nye!
1: Suti na ramid ko, alphabetical. Kanya ngay, natay ni Zamora.
2: Ouch!
3: Maride!

0: Ginapanawagan ang lalaki nga bag-ulan nagpalupok sang kamara. Sir, ang imo nga tudlo ara na sa piyak balay. Salamat.
1: Wow, puwerte!

0: Ayo.
1: Yes, Mang Kanor, unsay ato?
0: Muchacha ka dai?
1: Yes, Mang Kanor, mutanggo og bubugi pag yard.
0: Yamay.
2: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras o mas maaga pa ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap! Dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

Yari na ang motorsiklo sang banwa. Hagong Hong Motorcycle, ang motorsiklo nga pwede pang negosyo, pang karera, pang eskwela, pang forma, pang kolekta utang, pang palagyo sa utang, pang panubo sang blood sugar kag bulong sa rayuma. Hagong Hong Motorcycle, nagaandar sa gasolina, ininit nga tubig, ihi sang laon, baterya sang cellphone o kunrilo, nagaandar man ang makina kung lampusan. Hagong Hong Motorcycle, kumpleto sa mga high-tech gadgets katulad sang digital thermometer, blood pressure apparatus, tangke sang oxygen, respirator kag built-in wheelchair. Hagong Hong Motorcycle, dali na kang magbakal kung nagapati ka sa tikal.

0: kabalo ka dong akong kinabuhi dong usa na lang yoy kulang dong ba unsa man kanang ikaw
1: ay ana

0: Magaling ang tatay ko. Alam mo yung Pacific Ocean? Siyang humukay nun. Wala yan sa tatay ko. Alam mo yung Dead Sea? Oo. Siyang pumatay nun.
1: Bleh.

0: Oh, pare. Mapadaraga ka man.
1: Day, pare. Mapadaraga lamang.
0: Pag-una ko, mapadaraga ka.
2: Una yan naman sa dumumbungo.
3: Joke only.

0: Ano mo nang problema mo, iho?
1: Dok, may problema ni Guru Dulungan. Kudok mo muta ko nung differentials ni. Bisan utot, kudok ni nung kukabati.
0: Mugule. Ate, are. Irisitahan ta ka. Imnon mo niya, 3 times a day, ha? Tapos next week, balik ka di sa akon. After 1 week.
1: Dok, epektibo gito doon kaginatag mo sa akon ng bulong last week mo.
0: Gali. So, butsilingon, nagtunog ng imo palamatin ang subong.
1: Hindi doon ka. Nagtunog na ako nutot.
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Time.
1: The MOR Weekly Top 10.
2: Número uno.
3: Número uno.
4: One.
2: Uno.

Hello Philippines, hello world. Welcome sa isang kakaibang edisyon ng MR Presents. Ako pa rin si David Bang na kasalukuyang sinisipon. Kaya ang boses ko ay medyo nagbibinata. Pero not to worry, kasi as long as you are tuned in, well, I feel better already. 80s Dance Divas ang featured sa ating playlist kayong tanghali. From Whitney Houston to Madonna, Cyndi Lauper to Laura Branigan. The whisper in the morning. Sino si Laura Branigan? Well, kilalang kilala siya ng mga 80s titos and titas natin dyan sa mga sikat niyang love songs na Power of Love. At ang super senting kantang How Am I Supposed to Live Without You? Siya rin na nagpasikat ng mga kantang Self Control, Solitaire, at ang remake niya ng Italian song na Gloria, which was originally recorded by Umberto Tozzi noong 1979. Gloria, ang version ni Laura Branigan ng kantang Gloria ay lumabas as part of the soundtrack ng pelikulang Flashdance noong 1983. Sigurado ako napapagiling-giling na kayo right this very minute. Kaya hindi na natin papatagalin pa. Kayo ay nakikinig sa ating My Only Radio and this is MOR Presents 80s Dance Divas.

0: Ito ang MR Presents 80s Dance Divas na napapakinggan all over the Philippines. Happy happen pala sa lahat ng ating mga kamorkada dyan. I hope everyone is okay, ha? Medyo lumalamig na ang panahon at nauuso ang ubo at sipon. Doble ingat, ha? Mahirap ang magkasipon, lalo na kung DJ ka. Akala siguro ng mga listeners, nagpapakyut ako. Hindi po, ganun talaga boses ko ngayon. Ngayon lang po yan. Don't worry. I'll be better pretty soon. Gagaling din tayo. Don't worry. Now, speaking of cute, nako, padami ng padami ang mga cute na mga kamorkada natin nationwide. Hello dyan sa inyong lahat.
1: Brain Twisters. Isipan ayo natin. Upang di kalawangin. Brain Twisters. Do you know more?
0: Tanong para sa mga lodi nating titos and titas of the 80s. Ready? Okay. Sinong 80s icon ang sumulat ng kantang Manic Monday na pinasikat ng grupong Bangles? Is it A. Michael Jackson? B. Prince? O C. Bruce Springsteen? Again, sinong 80s icon ang sumulat ng kantang Manic Monday na pinasikat ng grupong Bangles? Is it A. Michael Jackson, B. Prince, or C. Bruce Springsteen? At dahil hindi bawal ang tamang sagot, the answer is B. Prince, na unang isinulat at nirecord ang kanta para sa 80s band na Apollonia 6. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon at di matukoy-tukoy na rason, pinull out niya ang kantang ito at ibinigay sa grupong Bangles. Marami tuloy ang naghinalang ginawa niya ito dahil ang tito mo ay na-in love sa gitarista ng Bangles na si Susanna Hoffs. You know, may throwback showbiz chika pa tayo. O diba, kompleto? Chika na, sayawan pa! Ito ang MR Presents 80s Dance Divas!

Ito ang MOR Presents 80s Dance Divas kasama si David Bang with Nothing But The Hits. Purong 80s dance tracks na walang kamatayan talaga mula sa mga naglalakihang 80s female icons. Kasama na dito ang tita niyong si Donna Summer. 1970s pa nang namayagpag talaga ng matindi ang mga kanta ni Donna Summer. Sino nga ba ang hindi nakakakilala sa kanyang mga kantang Last Dance, Hot Stuff at MacArthur Park?

5-time Grammy Award winner itong si Donna. At kahit 2012 pa when she passed away dahil sa lung cancer, siya pa rin ang isa sa pinakamalaking dance divas ng 70s at 80s. Balikan nga natin ang kanyang 1989 Top 10 hit. Ito, ang This Time I Know It's For Real. Sayawan na naman mga kamurkadang titos and titas. This is MOR Presents 80s Dance Divas.

Ito ang MOR Presents Dance Divas at yung My Only Radio Nationwide. Usapang titos and titas of the 80s uli, siguradong sigurado ako na naalala niyo pa ang pelikulang Footloose na lumabas noong 1984. Bida dito si Kevin Bacon na naging instant crush ng lahat dahil na rin sa galing niya sa pagsayaw. Pero alam niyo bang si Kevin Bacon did not do all the dance and stunts sa kanyang pelikula? Ang tanong, sa inyong palagay, ilang stunt doubles meron si Kevin Bacon sa pelikulang Footloose? Is it A, isa, B, dalawa, C, tatlo, o D, apat? Again, ilang stunt doubles meron si Kevin Bacon para sa pelikulang Footloose? Is it A, isa, B, dalawa, C, tatlo, o D, apat? Ang tumpak na sagot ay D, apat. Apat ang naging stunt doubles ni Kevin Bacon sa Footloose. Isang stunt double, isa pang dance double, at dalawang gymnastic doubles. And mula sa soundtrack ng pelikulang Footloose is a diva by the name of Denise Williams and her song, Let's Hear It for the Boy, as MOR presents 80s Dance Divas.

atin yung natunghayan ng MOR Presents 80s Dance Divas para sa mga may suggestions o kaya mga themes, artists na gusto nyong mapasok sa playlist natin, ma-feature sa programa natin. Well, tawag na agad sa inyong local MOR DJ and tell us what you want, okay? Dahil gaya na aking laging sinasabi, dito sa MOR Presents, you tell us what to play. We hear and obey. Till next time, na sana hindi napaos, ako si David Bang and this is MOR Presents.

0: Wait there!
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: Ano man ang klaseng toothpickin ini daw? Saru-saru ina sa nanganip, madali yung pumabari.
1: Aw, dahil ka po kayo na tao, sir, magamit. Ika sana nakabari kaan. Nakulo lang po kaya nagamit, dahil man na napabari.

0: Pare, wow! Katahom! Katahom, gid!
1: Katahom sang ano, pare?
0: Katahom, gid, pare.
1: Inang babae nga nagapalapit sa aton? Ina ang boot mo silingon?
0: Hindi ah! Ang idong adalas ang babae!
2: Yeah! Abaw! Pwerte!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kamundirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mangang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Unsa? Huwag kay puhangon nga pagkada.
2: Pasaylo ako, tay. Tay Kanor, pasaylo ako. Wala dyan ako gituyo, tay.
0: Huwag gituyo. Ganun ni Piyong kang kanahanda ka. Ganun ni Piyong katanawa. Nabuntis sa doon ka. Kipalangga ka na mo si Buhinahan. Kimahal ka na mo. Kihatag na mo ang tanan ka ni mo. Unya mo na yung mga ibalos ni mo ka na mo. Maulang na.

0: saga mahanan ng maumata.
1: Ang anak ni Mayor, Tay!
0: Oo ba? Anak ni Mayor? Wama ka nag-ingon. O, dugay man po kay kamusulti dayon. Ayun na paghila. Kabalo ba ka? Pag ang mabay buntis, dilihan ay magulaan doon. Para si Bibi, magmali pa yun. Mapalitan di kang vitamins, frutas, o sa pamay mong gusto.
1: Napasailo na ko ni mo?
0: Wapa ka ni Sulti. Ipasailo na di ka. Sige na. At lo nang i-plaster kay mo bisita po ng aking kumpari ni Ray. Nanadyo kay kumpari nga Mayor.

0: Dong, dong, tabangi ko dong, agay. Naunsa man ka? Nahulog ko sa imo.
1: Ana.
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hoy, iuyaman daw kang photographer na iyan!
1: Nga ta, Mambi?
0: Kansarong ang daw bagani, nagpakodak si tata mo nin bonggang-bongga.
1: Oh, anong makauyam duman?
0: Ay, uyukuyugan mo, nagpa-picture ako na nakakupo sa nyog.
1: Oh, bongga talaga!
0: Pagkatapos ni inuyaman ako takang na-develop, nagkukudkud na ako kinyag!

0: Excuse me, Mang Kanor. Sa inyong order?
1: Ah, o sa may naadin hadoy?
0: Nai GRO, na po'y CJ.
1: Ha? GRO? Kabalo ko, anak. Pero CJ, o sa man ang CJ? Mo ba nang ginatawag nga call girl?
0: Dili, Mang Kanor. Ang CJ, caregiver.
1: Padamay!

0: Hoy, lalaki! Anong inatlok tulok mo sakon? Matripingan mo ko? Nagapahan ka guro sakon,
1: ah. Wala, miss, ah. Sabi ko, anay, gwapa ka. Hindi magali.
2: Abaw! Puwerte!
3: Moral lesson. Hindi magminaldita kung hindi ka man lang gwapa.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa Hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa Hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa Hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Yung ba, samok yung kay ka ba, silang kagkatawa diya, sige ka lang haha. Maglagot siya ko karon haha mapug ka ba, hahalukan taka.
1: Ana!

0: More music sa MOR.
1: Meron!
2: Akala mo lang wala! Pero meron! Meron! Meron!
0: More sa hapon!
3: My only radio!
0: More sa hapon!

0: Ay, hindi ako katulog ah. Pinapaminsar ko ang utang ko kay pare nga 2 milyon.
1: Ay sus, tawagan mo si pare eh. Ambalon mo siya nga, hindi ka makabayad. Para siya naman ang hindi makatulog.
2: Abaw! Puwerte!
3: More variety in the afternoon.
4: Mga hits noon.
3: Mga hits noon.
4: Mga hits ngayon.
3: Mga hits ngayon.
4: More sa hapon.

0: More music. More music. More variety.
1: Yan ang Fully Loaded na hapon.
0: More sa hapon.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kung mutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Kanor!
0: Why, Tot? Lahi na po niyong priority.
2: Siyempre, Mang Kanor, mo ilis-ilis yun ta. Yun na po, Mang Kanor, lain pa'y ato. Kaila ba kang Sano?
0: Ah, si Sano? Di lang may kaila na. Amigo pa yung kayo, pating galantihan ang tawana. Kinahangkat ko kayo mag-inom, eh. Libre na kainom, libre pag inpulutan. Napa yung kayo kaagbay-agbay. O di lang ka na. Pag usay gusto na akong pangayon siya, matripan gina ko niyang kalo, ihatag na niya. Matripan ako iyang pantalon, pati espatos, iyang rilo, ihatag na niya sa kuwa. Inguna nakagalanti si Sano, munang amigo kay me.
2: Ah, amigo dyan ay kayo mo ni Sano, Mang Kanor. Kamala ba kang natukhang na siya? Unyagi na pangita karon sa pulis ang iyang mga amigo.
0: Mau ba? Na... Wadyo ko kailan ang tawanan na. Kay Saragun may nagsabay ginom, ana. Maglagot ko, magiro kayo. Hindi ko ganang mo sabay ginom kay Lahiog Trip. Di, gan may close ang tawanan na.
3: Hoy, Tots! Asa na mo tong giingon mo nga kailan ni Sano?
2: Ah, nanang pulis. Ah, mauning kailan ni Sano Chip O? Si Mang Kanor.
0: O say kaila, pataka yung kaputunan ko, pataka kang pasangil. Chip, wadyo ko kailan ang inyong giingog sa no. Ayaw ko rin yung pasangil na kay Demi Close, ana. Dabay muli na kong buhol.
4: More music, more variety.
5: Yan ang Fully Loaded na hapon.
4: More sa hapon.
5: More sa hapon.

0: naging bakol mo, Kuya Tay?
1: Ah, naking bakol ko ikaw kay Palangga ta ka? Gusto ko nga magtarong ka.
0: Agali, Tay, ari mani mo.
1: Oh, naging tampa mo kuya nakaw. Sakit ba?
0: I love you too, Tay.
2: More music, more variety.
3: Nakaka-relax to the max.
4: Whoa.
3: Let's get it on.
2: More sa hapon.
3: More sa hapon.

0: more variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang with only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded pa ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More. 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Uy, po, madi!
1: Po, po.
0: Aram mo ba ya? Pag nakakailing ako kibagong kalot na kamuti, permi kong naruramduman so kipadi mo.
2: Ang nata, madi, arog kayang kadakula?
0: Bako! Arog kayang kaati!
2: Iyadi ka!

0: bakal, may soft drinks ka mo nga litro.
1: Oo, may harap man.
0: Tagpila?
1: Tagbainte ah.
0: Paliyog ko bukas, be.
1: Dream lang imnon, day.
0: Hindi ah, taga ilang ko ba, 5 pesos.
1: Ay, te, ano matyaga mo de, refill station? Aba! Puwerte!
2: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare. Mix of rock. Mix of rock.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Sige, direta mo plaster. O lingkod-lingkod.
2: Ikaw dyan mong kanor, no? Mahilig kay kaaning mabugna o mangit-ngit na dapit.
0: Siyempre baliling. Para makarelax na nire. Mabitaw na nanaw tagsin eh.
2: Yun na pa. Murag wala man siguro nila miting salida, mong kanor.
0: Sige lang baliling. Pagkauban ko nimo, mula mira ng salidahan na. Napinainigabot sa tunga-tunga.
2: Hala mong kanor, nagsugod na, nagsugod na. Ayun na po. Pero kita ra may tao diri.
0: Bawo gani akong gituyo baliling para masulot ka. Para pabor ka isto.
2: Ang kanor, gitug na ko ay.
0: Mau ba? Madali diri. Bukutan di ka siya kung mainit na bukton. Dali agbayan di ka niya. Ay, pagkainit siya ang tangkugo. Di pa ka ni high blood yung bayana ni. Uy, luwa na, makaupaw na.
2: Sabaa po doon niya mga kanor, eh. Kisa mo na nag-igham dira.
0: Di man ta ka-concentrate, ani. Hoy, saba kay ka mo igham dira ba? Luwa na, maupaw ka na.
3: Ah, maupaw di ay, ha? Kanor!
0: Panabay, akong asawa.
3: Gwapo kayong salida, kanor, na. May baka, nagsinisini ka. Napagit kay kauban.
0: Ah, darling, kani. Nagpakuyog sa kuwa kay mahadlok sa mutan o sinikingit-ngit daw. Ako lang po sa gikuyogan.
3: Nagpakuyog day, ha? Pakuhon sa mong buha,
4: sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Available na ang TV nga high-tech pero kasarangan ng presyo.
1: Pasilat TV.
0: High definition ini kag tam-an kaathag sang picture.
1: Pasilat TV.
0: Nagaandar bisan wala kuryente.
1: Pasilat TV.
0: May malapad nga screen sa atubangan. Sa duha ka magtimba nga kilid kag sa likod sini.
1: Pasilat TV.
0: Nagadagoob kag nagapangilat ang sound sini kay may dala nga mahinay tubtub mabaskog pero lapta-lapta nga pag-ulan-ula.
1: Pasilat TV.
0: Madamo ang channel bisan wala cable o kon antenna.
1: Pasilat TV.
0: Kung ikaw gusto makaangkon sining sahi nga TV, makikita lang kag magpalaton sa mga wala nagauntat ubo, ughad, ginahilanan, naganiwang kag wala gana magkaon kag nagamasakit sa baga ng mga pasyente.
2: More music on my only radio now.
3: More sa gabi, Express.

0: Love, ano na siya blang tawag sa asawa nga? Loving, sexy, namit magluto, dayon ginaatipan na yung maayo, dayon permiyagi ka ginaalagaan, hindi selosa, mabinuligon. Kagwala ka na sa pangitaon, ah?
1: Love, amo na ginatawag sa asawa nga? In your dreams. Ay, hindi gali, love. Ang panawag siya na, amo ng asawa nga, impossible dream.
2: Aba! Pwente!

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Oh, pili lang. Oh, bago pa ningluto amo ang pansit, oh.
3: Okay, miss.
2: Ah, tagbansin ko lang ng isa katakos, ana, sir. Okay.
4: Ginataan lang ka, ginataan lang ka. Balik-balik lang ni kanila.
2: Uy, Mang Kanor, unsa man imo ha?
5: Hey, unsay ako ah, madam. Ikaw ako ah.
2: Ikaw gid, Mang Kanor. Jamming yun kay ka ba? Oh, unsa man ang imuhang gustong sudan?
5: Wa ko lang gustong sudanon kundi li ikaw.
2: Mang Kanor, no? Pagdali ba? Kinapay dagang laing customer, oh?
5: Ah, sige, tagay ko ng putong dinuguan. O diya, lima ka buk lumpia.
2: Ah, sakto. Kinaiso ka, oh, para sa imuhang lumpia.
5: Ay, salamat kay Miss Beautiful. Madam, sigurado kong lamedyo kayo na imong sudan.
2: Nga nung nakaingon man ka, ana, Mang Kanor?
5: Siyempre, kay gwapa na, lami po ang nagluto. Di ba, madam?
2: Uy, Mang Kanor ba? Ayaw pag-ana ba?
6: Babe, si problema dra, babe.
2: Babe, si Mang Kanor, babe ba? Samo ka ayaw, sige jaming-jaming.
6: Unsa may problema ni mo, Mang Kanor?
5: Takani! Ha? Ah, panamay, namay pistola din ko siya ba ni?
6: Okay, taka. Binuangi akong uyab, ha?
5: Ay, wala si Roy. Kabalo ka, sir. Swerte kay kanang imong uyab. Kaya pa ka nabot ni Ray. Ikaw na nga mong topic. Wapo na. Buutan pa. Isog pa yun. Astig pa yun.
6: Tama yun. Takane. Kaling suka. Oh, narinin mo isa-usa o imong lumpia. Kasabot ka.
5: Ah, kasabot ka, sir. Pero sir, halang magay na si Roy.
6: Unsa man, di ka mo saw-saw?
5: Ah, oh, saw-saw lang. Tungabon pa na kung isukang halang kayo, boss. Ay, Katawa ka, boss, na nga tungaba po ni...
6: Magkano, balik din eh!
5: Pumirot, halang na kay suka. Tapang!
7: Tired of the indoor grind? It's time to step outside. Your daily dose of nature is the easiest health boost you can get. Just a few minutes in the sunlight can give you the vitamin D your body craves. More than that, nature is a natural mood booster. That fresh air and sunshine instantly improve your mood and melts away stress. So skip the scrolling. Take a walk, grab your coffee on the patio, or just sit on a park bench. It doesn't take long. Spend time outdoors today. Breathe deep, relax, and enjoy the simplest way to feel your best. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan? Imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 natang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Hugot pa more!
2: Huwag ka hingi ng tawad tuwing nagkakamali ka sa akin. Ano ako? Tindera?
3: Who got that more?
4: Music. Bubble Max.
5: Ow. More Suckabee Express.
4: Sit back, relax. More Suckabee

Come, have fun and enjoy sa Namalhan Beach Resort. Kung ikaw kulukan dingon kag nahadlok maligo o kung mag-swimming, ang Namalhan Beach Resort para gid sa imo. Sa Namalhan Beach Resort, bisan tagalog mapaw na ang tubig, hindi ka man giapon mabasa kag malumos. May mga cottages pang komportable sa higad kag sa tunga sang lawod. May mga seafoods man nga katulad sang lumot, talabanga lipong, kinilaw nga jellyfish kag lechon balyena. Namalhan Beach Resort, kung sa diin ang tubig mala. Namalhan Beach Resort, yara na hamtang sa Barangay Bagtik, Isla di Malamala.

0: kano!
1: Kumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Darling! Sige na, darling. Baloy ka, darling. Uga na kayo nga kuyuta, darling.
1: Magpuyo, Ragodiha Kanor. Dili ka kapaabot niya gabi eh.
2: Ah, sige, darling. Magpaabot ko ni mo niyang gabi eh. Tama-tama kay brown out. Kamangon ako akong darling para trailing. Hinihinay ko kamang dire. Di na. Nakita na ako siyang gahigda. Natulog na gina, nangandam na gina daan. Bisa ngit-ngit, pero maklaro na ko yung anino din eh. Di anak ko, hakmaganda ka dito. Pagkahumote mo, darling, nanimaho mang alkampor niya kong darling. Okay na, gapon. Alukan ako yung liog. Pagkahumote ni mo, darling, mabis-bisa na gina ako yutang gauga, darling. Ako si Masimaso niyang tiil. Ani, ikaliskis namang batiis ani akong darling. Ikapon ako yung bukton, bi. Yat-yat namang ini bukton akong darling. Tugay-tugay na ganyan ko makahikap sa akong darling. Pero okay rin eh. Darling?
3: Usay, darling. Imuning ugangan, oy.
2: Ma, ikaw man dahil na, ba?
3: Daan palagi yun ko, nadyong kay pagnanasa sa kuha ba? Niya,
2: Dili, ma, oy. Pauga nang hihikap, tika. Kaya gusto na kong haplasan, tika. Kaya hapnot na kay kagpanit para mawanan ng imong mga panuhot.
3: Ha, mao ba? Patik-atik pa yun ka? Dali-dili, dayuno na lang natin niya.
2: Ma, ayaw, ma. Dali. Ayaw.
4: My Only Radio plays more.
5: More sa Gabi Express.
4: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Waiter!
1: Yes, sir.
0: Maridili, nata tamay langaw ining lomi.
1: Nata, sir, bako masiram?
0: Aw, masiram, kundi may langaw.
1: Adi, ikangani palan, sir, siniraman. Sulangaw, maingawaman.

0: ha, pre. Sa wakas, pre, na-promote na ko sa trabaho, pre. Kung sa una, pre, janitor lang ko, pre. Karoon, pre, na-promote na ko, pre.
1: Ah, amugali, na-promote ka na. Tino na trabaho mo, subong?
0: Ah, janitor, gabo, pre. Pero na nasa second floor.
2: Abaw! Puwerte!
3: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.
4: Dong, mangutan ako, Dong B. Nabay planeta, Dong, nga ikaw?
5: Ha? Si ikaw?
4: Awala, Dong, langutan na lang ko ba? Kay ikaw, mangod akong kalibutan, Dong.
6: Ay! Ana!
3: Want the best defense against germs and illness? It's simpler than you think. Good hygiene. Our hands touch hundreds of surfaces every day, picking up all kinds of invisible things. That's why regular hand washing is the single most important habit for your health. Make it a rule. Wash your hands thoroughly, especially before you eat and right after you've been outdoors or in public places. Use soap and water and scrub for at least 20 seconds. It's quick, it's easy, and it keeps you, your family, and everyone around you healthy. Practice good hygiene. It's your superpower against germs. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mang Kanor!
1: Dayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Nanadyo ko na rin sa ipabaw sa mangga. Overlooking na kayo. Iso na ba kaikat-kat na rin? Ay, kalabi na lang yun ang manggahan eh. Kaning akong silingan, parting dalawa ni ang mangga. Diwat-diwat yun ang suwang kaning mangga ba? Talinis kay suwang. Ako lagi, sus, pasalamat lang yun siya. Ay, pagkalabi ang manggahan ni tama-tama yun eh. Hinahinay ko ni Popo ni Aron, di ko manakpan. Kabalos sa dyan ko ni mong silingan na kahit pating dalaw ka gini mong bangga. Makabalos sa dyan ko ni mong ron.
3: Hoy, Kanor!
2: Panamay, akong silingan. Di ko mong tigaw magpatuko-tuko ko. Tuko! Tuko!
3: Ay, nasa! Patuko-tuko pa pa! Pintikon na hindi ka muna aga!
2: Di mo na lang patuko-tuko. Magpakahoy-kahoy ko. Di ko mulihok.
3: Muna aga o papriso na ka!
2: Tingin mo na lang ang dami. Ay, padre, kumpadre. Mo, lagi kay maninood, lagi dayong ka. Padre, ako lagi sulayan. Kung pwede na ba ning harbiso ng imong mangga? Pwede na gini ay. Tabangan lang din ka kumpadre. Aron dili mo malis na ning harbiso ng inyong mangga.
3: Di ka mo na, oga. Pinti, ikot ka. Adiya.
2: Ayaw. Agay, agay. Pulong ko.
4: It's throwback all the way. All the way. In an all flashback Sunday.
5: MOR Classics.
6: More music.
5: MOR Classics.
4: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
7: Manila style.
8: Disco.
7: Novelty.
8: Jukebox.
7: Standard.
8: Ballad.
7: Folk.
8: Country.
7: Rock.
4: From the year 2000.
5: MOR. Classic.
4: The 90s.
5: The 90s.
4: The 80s.
5: The
4: 80s. To the groovy 70s.
5: 70s.
4: MOR.
5: Classic.
9: This golden classic.
4: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
7: With an extra serving.
4: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
5: Classics.
9: Playing the hits of yesteryear just for you.
4: On MOR.
5: My only radio.

0: Ma tay pre, hubog naman ta pre.
1: Oh, kay ngon man ka hubog naman karon. Di pa ko hubog oy. Takar man ka.
0: Tanaw ra ko sa mga balay pre, nang lakaw naman ni pre.
1: Tod man ka naro. Baktas naman yung mga balay. Sa may mayo ni man ka naro.
0: Mayo ani pre. Hulataw na lang nato mo hagi ang atong balay.
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Uy, Kanor!
2: Unyang gabi eh. Ang to sa balay, inom ta.
3: Yes, Mang Kanor, kay grabe mo gasto ni mabangka ni kay pikando niya yung pitaka sa sweldo, Mang Kanor, mang inom ta.
4: Oh, Mang Kanor, ang saman?
5: Ah, di mo uban. Kay under mo kasi mong darling, no?
2: Hadlock sa darling mong Kanor!
0: Tisa, usi hadlock. Apas ko niyang gabi dito sa inyo, mag-inom ta.
1: Mauli ko sa kumban. Pagtarong ka din niya, bantay lang ka. Di ka magkuyog at ang mga barkada ni mo.
0: Yes, darling. Magpuyor ako din sa balay, darling.
1: Bantay lang ka, ha?
0: Eh, salamat. Mag-overnight sa dito. Muanto ko lang parang toro niyang gabi. Mag-inom eh. Hello? Hello, darling? Wala, darling. Nara ko na rin sa balay.
1: Sigurado ka? Kung naa ka din, ha, pag-picture dabi nga naka sa kusina. Ipadala dayon, dali.
0: Oh, nasin na, darling. Nakita na din mo.
1: Ah, murag kahapon pa maning nga picture. Kanang rice cooker daw, gaksa. Magsilbi ka o niya, gaksa ang rice cooker. Pagdali, isin dayon.
0: Yes, darling. Oh, niya. Oh, nakita ni mo, darling. Nara lagi ko na rin sa balay.
1: Ah, nili pa ako kumbinsido. Magsilbi nga gigakos ni mong washing machine. Karun dayon, isin dayon.
0: Yes, darling. Pagka-demanding niya akong darling. Ah, yeah. Ah, oh, nakita na ni mo. Isin na ako. Naralagi ko din sa balay, darling.
1: Ah, kulang pa. Isa na lang. Magsilbi nga gigakos ni mong ref. Karun dayon, isin dayon.
0: Oh, dara, darling. Kapuyan ni trabaho. Oh, dara. Oh, sing na. Naralagi ko din sa balay.
1: Oh, mayo.
0: Bye, darling. Kapuya niyo.
2: Oh, Mang Kanor! Dugaya ba niyo niya abot? Uy, ganihari may nagpa-abot sa'yo mo, ha ba?
3: Bakag yan.
5: Sana. Prindag ang mga appliances. Lukdo-lukdo malagi ka na.
2: Masa wala, Mang Kanor? Maglipat bahay na ka?
0: Sabo kaya kung asawa mo, nagidala na ko na para na ako ibinin siya. Nabangi kong arsa ninyo na ipauli sa balay, ha?
6: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday. MOR Classics. More music. MOR Classics. Four decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
7: Manila style.
8: Disco.
7: Novelty.
8: Jukebox.
7: Standard.
8: Ballad.
7: Folk.
8: Country.
7: Rock.
6: From the year 2000.
9: MOR. Classic.
6: The 90s.
9: The
6: 80s.
9: The
6: 80s. To the groovy 70s.
9: 70s.
6: MOR.
9: Classic.
10: This golden classic.
6: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
11: With an extra serving.
6: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
9: Classics.
10: Playing the hits of yesteryear just for you.
6: On MOR.
9: My only radio.

0: Pag-uusapan natin ngayon ang sagisag ng Pilipinas. Sino ang ating pambansang bayani? Alright, Buknoy?
1: Ang pambansang bayani, ako Budoy.
2: Abaw! Puwerte!
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Dondon. Garo ka permintigaha ga dun. Permina!
1: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Oh, Pamino team, ikaw, muragan ka diri. Magdagan-dagan ka. Tutuyo ka niya, ha? Set for screen, ha? Dapat screenan ni mo ang galaban, ha? Para pag-atake niya sa basket, sure, Jude, ha?
1: Let's go, let's go.
0: Oh, sige, let's go, team.
2: 1, 2, 3, 4!
0: Oh, boys, timanin ito itong set play, ha? Timanin, Jude. Go, go!
3: Tisha, ikaw ang coach, bay?
0: Oh, ako lagi, mangkanon.
3: Na, kung saan mo na yung set play, kiwag talaw ko. Wala, pildi na mo, ande. Pagkabanga, gini mo nga, coach. Wa makani konsultas ko ah. Ako, coach ko kaniya sa mga varsity akong ipang coach dyan. Permanent champion ang among team. Ingunan ako ka kuya mga coach. Nagpatudlo unta ka na ako.
0: Ah, mauba mang kanor. Ah, kining sa ilo ako ah. Kining, mo na maguto among naplano good?
3: Wala, di yun mo kadaw ganay mong plano. Pilde na yun mo.
2: Masa ba'y gito na kayo ang panbay?
0: Oh, hindi mo na.
2: Kaya ito na rin ako.
0: Shot lang one time. Shot. Shot.
3: Hoy, congrats, bay, congrats! Tama juga itu, gisundong di mata kong plano. Mau na akong sitla sa una college ko. Mau na ni champion, bay. Galing kay kakay mo, gisundong ang akong plano.
0: Masalabita, mag-inom ta, mga onta!
3: Yes! Kana! Oh, asa man ta. Hindi mo sampaw ka, o pa ko'y panihapon ba?
4: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday.
5: MOR Classics.
6: More music.
5: MOR Classics.
4: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
7: Manila style.
8: Disco.
7: Novelty.
8: Jukebox.
7: Standard.
8: Ballad.
7: Folk.
8: Country.
7: Rock.
4: From the year 2000.
5: MOR.
4: Classic. The 90s.
5: The 90s.
4: The 80s.
5: The 80s.
4: To the groovy 70s.
5: 70s.
4: MOR.
5: Classic.
9: This golden classic.
4: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
7: With an extra serving.
4: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
5: Classics.
9: Playing the hits of yesteryear just for you.
4: On MOR.
5: My only radio.

0: ang butgi ada mo plaga bay gay nga ka itom gid sa ako ni tong gig ko hindi gid lang po muri na lang kuya
1: be uy hala nag brown out girl din ka the girl
0: ah hi ah ari gid ako sa tubang mo
1: ah ara ka dagali chak togin man gali sila day
2: ni
3: puwerte
4: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagba.

0: 구곡!
1: 구곡!
2: 구곡!
3: 구곡 더 몰!
0: 구곡 더 몰!
4: 헌디 ko na kailangan ng droga. Dahil lahat naman ang minahal ko, sinira na ng tuluyan ang buhay ko.
5: Who got that more?
6: #PinoyClassic #nagbabalik.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Puslan man eh, may pag maghikog na lang ko. Ako na ibugkot ang pisis akong liog. Ano yan o? Di suray ginao eh. Mura kong mamatay.
2: Ana!
3: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Bubblegum ka ba?
5: Ay, bakit?
4: Kasi, kung makadikit ka sa akin, ang higpit eh.
6: Hugot pa more!
7: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: We're galing yung water nyo.
1: Ano ne?
0: We're galing tong water nyo.
1: Ah, halik yan sa bubon. So pigririgusan kan pato.
0: Ew! Naiinom ba yan?
1: Nasa sa'yo mo yan eh, kung gusto mong sapaon.

0: Pre, kumusta?
1: Ari, pre. Tulo tambay di, oh.
0: May ubra ka sa bong, pre?
1: Oh, ay, pre. Tulo tambay ka, ni. Bukita mo na kita di ka kaloblo. Ano, takasyo. Bago lang ko ito palodo, oh.
0: Nga, mapaw, pwede ko tani, pre. Sige mo sa Red Cross.
1: Ah, mapa Red Cross ka?
0: Oo, pre. Ano
1: yung problema? Dada ka pa sa Red Cross,
0: Blood. Ano na? Blood. Ano na, gani?
1: Ano?
0: Blood type test?
1: Ano blood type? Blood testing, ah, guro,
0: pre. Oo, blood testing, pre.
1: Ate, ay problema. Atlo tambay. Nakapaload naman ko ito. Nagsulod naman din ako ng lodo. Ate, updata ka sa Red Cross. Mapa-blood test, ha?
0: Mm-hmm.
1: Ano ka, pre? Tingnan, mapa-blood test ka man, imuhaw?
0: Mapa-blood test ko, pre. Para mabalaan mo nga type na ka.
2: Haba, oberte.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Yes, darling.
1: Pag init og tubig dito ha, ibutang sa CR kay maligo ko, kay kabalubiak ang kandingon ko. Butang idaan or saguli daan og tubig nga bugnaw. Isagol daan sa balde para dili kay init ha pagkaligo nako. Kasabot ka?
0: Yes, darling. Subuka gini akong darling, oy. Bisag maligo, maurang baho ah. May pwede maligo. Magpabukal akong tubig. Uy, wama na iagas din eh. Magkabusa ko dito sa balon para isagol ako din eh.
2: Nanimaho na dyan kong kaslum ay ni kinahalang makaligo dyan kong daan kay dapat di kumalit sa mong meeting sa mga chismusa. Dapat ako mauna kaya ako yung pinaka-chismusa sa tanan. Yun ang pamaligo na ko. Katunga alam na yung sunod sa balde. Huwag tingali agas. Pwede na ni maligo na ko. Ani a...
0: Panamay, ang akong ugahan. Ay, ma!
2: Kano, dala ko sa ospital. Nangapak ni ako ang pani.
0: Para magbisayang manok eh. Ila po ang ininit na higimol bulan. Nangalarag. Nangalaros naman eh mong buhok, ma.
2: Ay, akong pilok. Wala ko'y kilay.
0: Kung tagi mong kilay manibali, sa'y mong baba mo na nagbigunti. Dahil yung ikagpalit ka, huwag nga na kang ibisang lapuan. Tingin mo, homo.
3: The year is 1961, and this song is number one.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Alit, yay gutom ko lit. Gusto ko mukhaon.
0: Abri lang, Rep, kung nabay sudan.
1: Ah? Unsay, Rep? Wa man tay, Rep.
0: Oh, di pa sabot. Wa tay sudan.
2: Ana.
3: More classics on My Only Radio.

0: Excuse me, miss. Pwede ka pamangkot? Manok ka?
1: Ha? Manok? Nga man.
0: Pwede mo luluman ako nga itlog?
1: Ew! Yuck! Nanukay mo. Yaka bastos, ah!
0: Oh! Nanok ka? Itlog sa manok ko raon sa kadusina. Te, naglupad na lang manok ko kay.
2: Abaw! Pwerte!
3: Classic Oldies.
4: This is MOR Classics.

0: magpauli sa lugar nga malinong kag matawhay. Matahong nga palibot kag mga talan-awon. Come and stay sa Addition Subtraction Subdivision.
1: Addition Subtraction Subdivision.
0: Isa ka primera klase nga subdivision. Addition Style Homes. Para sa pamilya nga nagasugod pa lang sang pagdako o kun pagmuad. Sa kadadugang sang miyembro sang pamilya, automatic nga nagadugang ang numero sang kwarto hasta sa ika-44. Mayara man nga subtraction style homes. Kun sa diin, sa kadabuhin o kun pagkapapa sang miyembro sang pamilya, automatic man nga nagabuhin ang numero sang kwarto hasta dalayo na gid ini madula kun ubos na ang miyembro sang pamilya. Addition Subtraction Subdivision. Malapit sa airport, sa seaport, sa tindahan, sa simbahan, kag malapit man sa pilas kag lulubngan. Kompleto sa mga amenities, katulad sang bulangan, enserohan, tongitan, bingguhan kag paupasan sang damang kag ihawan. Addition Subtraction Subdivision. It's a place like heaven. Addition Subtraction Subdivision. Yara na hamtang sa panganod sang imo panumduman.
2: Where the good guys are.
3: More classics.
4: MOR Classics on My Only Radio. Woo!

0: sa sunod sa isa ka museum.
1: Hi! Ano yung kinatawag niyo nga art? Yeah, kalaw ay, do kabayo. Ew, gross.
0: Miss, hindi na painting, espiho ina miss, espiho.
2: Abaw! Puwerte!

0: Musisi mo orang dikdik. Paano kasana natang makisaksakan ako? Iuragan ang payo ko.
1: Noy, uyan nga ning sa imo. Dahil pa kimi nangyayari, tatakot ka baga sa gilhiyet? Sa konsilyo pa daw. Makisaksakan pa. Puro pundo na nai. Uli na, Noy. Uli na.
2: Aho-aho pala na di.
1: Wait lang. Sa konsilyo pa daw.
3: M.O.R. For life.
4: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.